0: odo kladen bananye fanma
1: angana awu ajin de hayya maro puttu de kuma sulhu kete malum shiya bare wairo awu sudin di tu so noktun zumi yayi
0: ade
1: sado tere ba pin be sa kere gozai na be amma dau kere ma ba fu yin fe yoksa gaga kere amma zoin di ayayin sulhu kete roishi kure sa kelewa na sana da karen za su teru san maso karen za ba fu cedda jado bulad marokai amma ku kare ma ba fu da kulo na tumar ma gaba daya reta mar da zai pizza joint sai kalan za bundulu tana soro kulo kulo dukkan boso ku su banke so le za panza so le ran no sare le zu kan bare biya bu yer di miya so aula so bare jina ru ku su banke so le goza le za bare sarin kei su ga luman zu in jilin kilewa nafsan aduna karo wundu so hakki kaman zi duro dirija allan do nap tingile wai ishin lok tu kumbu bafin notna kinta wanga yimbe kinta washimariye su rolan kama putu no shi kam purei gulzina ge manazina da rumia jiri amdo dere laro kere salza inye saye laifi saye rochinari ayayemen bare lima kam la dere nasiri na doye salza na dina shima dinde za suyin za sadia sa shahari de salja narro walta isamana jiren za miya awo shima riga bataya ayo udima limshi ankara
0: yokuma nanka shi kuma ta nasmaro awdo angal di angala maro ya dia raina de shi kuma putu gulluma ya de ndu yayi hakin kaman zero angal gnazu wani nduma aiki kaman zero goti
1: wonden adi
0: shi kalanga yanzu ndu yayin kalanga yanzu

0: panin ta yaga kallon ya ta yaran tun mai bamar baya
1: kirma kirma shi am are am zoron yin karin gin na wallon ma sayro tawa sayro shawari jiri ihamin amma wasan nada
0: anjara
1: a
0: a ta yaran shawari kuma wanda gole na riga sai mai rima kuma am zai ya tsaya kurma sai na riga gwar en gwara zanta sai sai rima kan bi zan ba
1: ngila muhammed daji ngila zoro
0: kuma kumaro karamin kare kuma sa yi mai manishin da fatin bayan rasu na zuwa ne bane sai kuma yana kumaro da tsaka da zan bai
1: ngila daji tanasmaro shi kuma awodo ayo du ayo su die klangi mananyen tanasmaro katapado engonyea daji tawa da sudin ya klan mananyen kuntu so nan dira fulai keya gawo fulai din for scrap madin daji goye konyen kawro fulai ya rikrino.

0: camaro bisa bunyi maro wa malam sila kula awa adia lan mara ena. Uyen camaro kulo amara iku kendo kulo kamazin. Wahala yayen kala sinyera nono we aye so ngenga iri bare zana a so ngenga iri bare kala mara ena. Yo so urin kendo nyoyo hapno wore itu kulo amabuyo ayo kulan awa zanari. Ande jiri gana kana na duwe ya. Kendere kambun galar zo indo fator kudi amde kurade ande a usa zai ha ukshimu kambuwa nan ga idille ne mama kambun be ya da yarin yamba kamla kwa uktulan kala aje usa da watala uktulan lenye ayo da diyan no wai wa ayo le ha are duwe da hanye buribuwa buye yo ha kam ni kuma mutune dimin na dia burin dan kudi ni pele awo ni min yo annan karro kam barejin landor ya buri di mafandimi yo na fun marso awo jiriya da durindo e galano nyeye kalandro jiya yi ko nda hangal gana ti lamara da ande sama kijiya fanyo
1: awo duso kallati jinar a duso
0: kamandro faida sidi yawa yo ko akala da irin mana mana nye ko lai ta kuma arma wona gadin na lukura ma nya saya ba kinge nya sha arma kinge ma kala
1: zuwa wa alaiki ade kuma luku yin ade ade ade ade ma sha Allah in gala malum daji adu ma odo shi tawashi ma da dunati taya daji sha itagatin salamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam du manajin
2: Allah
1: bari fulata ngala nya fantin
2: a wanda jin da yin gullon bannate
1: na'am
2: wato a gullon bannate
1: a ba na sha bannate na da gi mananye internet maro shawari da shi kuma suluwa kurman tawa da dunato
2: yi a wanda jin da yin kuru kacela a gudun fite a nan ya labar da yare iri karan zuru da jiya yare mai ne a jan da yi la nende pela ma nende anna pure la den percep tuno anko zaya
1: anna sa den loktubao
2: la ta pela ka andere tamim ba e service ao sedia pure se ibiri se ro ta dia do a polo dro ta ka zo yusa awu zamanna a Allah wada Allah wada
1: jira wa mambara daji lokti lezna daji kawani kuma imbe fantuna daji harami kruntu so kuma lokti do lezna de sku hawrande gresa tulure nandiro kudien daji chipo dotno gutuno gresa do radio ndero hawrande gresa tulure adan kruno

0: zabaza awwa yindi loba
1: ngila
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ngila konto da jingoro gangen bono da ji shi mun ya kadu yedu lamar doi mashol ndikate barewa sunyo waire raksa sa sen da ji ala riza e clan she boto sulna da ji ala boto zu fantina ro wal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: bismillah ya fantin
2: ngala ba suleiman a umar habib ngoro gambore wajil kala kala tuwe
1: yawa umar habib ya fantin
2: angala a kuture ke na sala anda ko ma sare fan sala ban ya loro ma saudin
1: amin
2: kasarata na shabara ya dai a ala a ko ma sare fan sare na adalla sare
1: amin
2: a kutu mura sala ke ar tsoro a karinga ar kantana a tsoro anda zuksuna
1: zoro ngu
2: a tsoro kantana karinga ar anda zuksuna dai awa sa son kuruna ngai fu tsen a na ma ce ke je samzen na ne a kwaye to dai ta ku ma done a don zara luata na shado ne ngai na ma shi sa dero samzen zangai kurun fu tsen sa har kokari za ba na sa lufu tsa a dai shi mo ja wa shi na ma share shi ga na zoro ga na faida kur kam sar ya kur shauri yake ne wale ngai na ma shi ba bozai a na ma shi duri ya rasa ka kuran yiklam ne to sun min na so na ma shi din nan me a yau ko tikin inda mi da yana sharo ne kuma dirnim kille yarwa ngai broli lo ne kuma ngai boxen ma ne zoro broli mai boxen ma sha kure da gade a kuma mai ma kure yarun go broli yar boxa da silliyai broli yar wa ma gremin a wala ngai sai sai da zu a lelen zu kije amma kuma mai ma lelen zu zoro ga na miyo biya ciro a wajiri shiro a shur don shiro shiro a funan ka shi suga sai na rafi zai zoro ga na ko zuna kambo sa a da miyo ciro a wajiri yadda ai kurman shi a shur don shiro a ka

0: banye da munjin mama tana sha done amdo ne a urdo za luata a fumarinda saida za za soro ban polin za lu ayso ayso fi zaino a shurin gala ma da fi zaino la shur done kuma batti kuma shi kafi singa gudan fi zaino sai ya mata sasir za soro hutu done kuma nabda ke na shafiyawa ta so form do sorin ayi shafiyawa ta zan sasir za sarin no injin za ngala la batti soro za za sorin ne da mata fumar a urdo za luata za za soro wani afiya andira a wana green ke no yasa andar tajiro wallahi shi makan motsa sakur mi tajiro wallahi ne jiri kwasa atama tani zalla anda zamta kure kwasa jiri har ba mamba kan mun dukka da
1: atama hurtu nabda ke da manna sama kan boya
0: me yawwa ne da nabda to man tan da ci za ci dan zare ci za sare kure no lona are a duba gari sa fata fata mara zaza amsa kula sain kuruna na jiri brisaladin so na jiri ji a wazin so are sori da duk amara to mangana ci dan zan ma bayar no ngwe sai ma bayar no ngwe kamar ci dan ta din bare da martan da ka ce siyasa tar zangilla ra ci za ci dan za sare andiran ne lewa saudu alama kuma tiyo ala anda ba kalewa tsalenci
1: ngila umar habib daji umar habib ya she botun zu sudna dan nasmaro shi kumbu kuma buredia kurman a wanzu falle gulzuna shi kantara ya zauro sai hazu suna daji katafa goto ya kalan shi buredia nafta ke za sa huza hawa shi walle ma sa sa wa alaikum salam wa alaikum salam dawa tukliya
2: kuma sai kuma kanan group ne wacce karfa radio kuma
1: ngala wanka nan ya fantin
2: wuya kuti ne ko to min da dandal wuya ya ri kwami ya trafi kan tana da mashi ma amman guron da rago ji
1: gire
2: elin su kana da ko to mi dai lai kura juri lai paranze ade ya da dai ko to mi har cika kriya su kinji fi ja dian kana qualified ji sami legend wallahi gwamnati marun nguwa
1: dire
2: adina karo direct ratiya cha zawal charma har zawal president nisha zawal lari gote

0: gila harami karantu so tuma imbe tam tam ka yade gonuwa kai nandiro farasgram kutum gulle ishin na kara mita piskun uskun radio ndrason lan daji kurman shi farasgram kutum gulle adun futun non wade diol telefon ne formgata nande gaw kutun da sagului ala kutun da soro suluwa mazu go kamla diolin assalamu alaikum nda watikliwa ndo mana jin ya fanyi ayya diwon nam du gana kutu assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: watikliwa
1: a kiyan sire da halan goro ba san
0: nda ari ba suleiman
1: wai ba suleiman ka da rigo ne ara
0: class alhamdulillah
1: alhamdulillah ajalla wai huma ba kura kum shi
0: gala ba kura kum shi
1: adi adi
0: kutu ngule rubtu kauli be ya
1: yawa kauli be kutu di indinga kutu ibro sala kere kala njilwa idan
0: njilwa
1: njilwa la izidia
0: ai sare
1: njilwa ne karan gan zoro woro gara kutu zara ngawana njilwa sai indi ya ke yes kana do diska be de kuro wajinan njilwa yaru ye turbanyen wurin man turo sai do banyen jilu go
0: headquarter ya de
1: wallahi awar karwa yaro nungu dilwa jire dilo nungu Allah lenge ngam mashinye kuke a wuzu buturudun da ya tuturo so ku a tun dilwa na duk katana na nan har ma katab mai wuro gwamnati katan lafiya ya zinna kwa bara da kidin dimi kidin dimi shi guro da yaro tsoro karangin da yaro shi da guro da tsoro tsoro da wala gara kutu kutu kutu biya wallahi tsoro kamo za su a da masala mashi

0: to nde da yi marma manya na da rokata da ga fata wa gara sai sai ro
1: dire are a adna sai na shadin angular ro ta
0: hadi hadi hadi hadi zoro kama adu din sai karin gindi ya zoro ko to nan gwara shi da yo hadin sana na rdiya ai sai ra jira ba da dinan
1: ngala dai ala fantimal masade fanza daji lamarar maduro ngalaro dai na siyatare da ngala zoro daji ngo kam gade assalamu alaikum
2: okay
1: ne ba ku da alo awu duma kam kada mana jin da daji lokto pandemia ultimate bonus assalamu alaikum Hello? Wanti mba diwa na mdukutu. Lambande di indi ranu mda so ya ibonu wi. Daji pal bonu mshuwa lama au gaimba ma. Ranu pal rokalakte min. Na ingo kamgadi. Salamu alaikum.
2: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
2: Daru kiliya.
1: Kiliya selede.
2: Uma gwe ima sa kem na mal karmari.
1: Ngila, gwe ima sa ushe gauru.
2: Lale oje
1: barka
2: anja gumnai baran gumnai anja kayim anja kalakti ngaw wan gumna na mana zina kayim la kalin telwa kalin yasa na ko ay anja tuman tirin ba wannan dan je sin gumnai
1: yoda ingila tuman din be gumnai ba kawdi mar kawr maro fanzina daji nguro black kayim lai walta ya sarana nam
2: yawa anja sama kayim la kalta rayana
1: ngila zoro goyi masa
2: a da ngila
1: tuman din bai gwamnati fanzina ngila goyi masa ai black yam laide gwamnati galaxy clan she botu sudana hayamaro a ndaso kalaktiya so maro sandana kuro gwamnati clan mana assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: bismillah ya fantin
3: ngala wa sai mai Umar Habib ngoro gambore da
1: mu
3: ngoro da gambore ya da zoro ana canji tun sai an da laye ji kuma an je sai amma so su din ba sai ko ma sai matsa kuma kwanta da ne kuma shi dukkan a sandare a da ne zol matsa ne na yare ki kilewa ki solan dai ala bara su ku bo ma dai dai ko ran sandare ne kuma fani ma ko zol ko zai go su gana ne Kerja sekolah, kerja rumah, kau dampan dema kata-kata. Kamu hanya mah, anda roboh, kerja yang damp dek cuma jatuh sanksi itu. Soal pun soal pun jangan dana soal doa ni cuma si, saya macam ni zaman ni jadi, macam ni doa ni, ada macam ni kura, yang dulu tu kau tu fatu doa ni, jadi kalau cuma ni, ambasador jadi kalau cuma ni, amat sihirin, saya kata-kata ada roboh, dampan dema tu pantai. Ya kamar su yamba kuma wanda ya kamata da na yamba ta kuma da ran da ma sama ka ta gidan da dan da fanta ma ya da mare kunji ta bari kin ba ya bola da fanta da ya andar da mare fa ta ka taman gura da kauce ka dan so da man taman ji karkan ne bola so an da fanta da ya da andar da dan da ya sa fa la za su tiyaro an ran gida ikin no sare dan boran sa an bale an da kin ji zona da dan samar da ikin ba da tamla su zuwa gultuwa da an da fai fala ta cinji daga na isin ofido eh da yana arna ta gannati ko an dare sa dan maran gilla ro ta furban dira ta san gida kullum mutun na da bol to ndi yayi ko to la ne da mutun lungulungu ro sala ta kina idan da ce to la ne ta sama dira ta ta dan ja kamarun gurun da arsu da put goro gambore har gozo ngon mon ta cinji ne ro leono to ka ta ta are
1: ya to la ja nji bai me ya
3: anje bayan da yau kace kace din bol tsaron goba amma gofa Zambia a wannan da gozu da Monte Premier gruzu gozu sana so da Monte zon da kuma gola da gambore a zon ba da gidan ta mara amma so da da mage ya bol kike ba
1: dare
3: da bol da jani rogo lokin da zon da ne kuma da a dukkan standarden da nan zon ma famina gozu ne zan har bol da zon la la kadare tuna kalare garamar bol kura enjoy da yau kuma kuka fara sai na samma zo larin ki amma zo la gobe ne wannan samma jiki ji bare ta kamar sa kansulan dai alai mu da anja bana zo da larin da har haftu an da rob so lan da so anja an da so har kan dai kala ala an da bana zara an da loro ma
1: amin ya rabbi ingla Umar Habib ajishe botun zuchido na sha'ad na shado in gulzuna da saman sandiya gwamnati kalaksu kalaktu wuzuye kalan da jingo kamar assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
4: muhammad kuloma goroma daga nare malaje
1: ngila nya fantin muhammad kuloma
4: ah na so shawari ministry of education na mala tarando ilmu ya shi kuma tarando korkoron jikka ya tarando shawari ya shi ta o sonduri batalar wonto do torum dalam tanay marad zana tarando kela dai a wodo no duri dat na so daten ne tibari go zaman ningiye
1: ade
4: maron tiya tombo so kajim di zara kajim numa la jimi jimi so ko maran ta nan mun wani ya bari yaran ya bari yaran ko ne ya saman duri tunala gunda tunala tunala
1: ade
4: daji ya ciga barero barero sa kin trapero sa kin cida don gai na wannan wa hukuma don korkora kada baro gisa idan ilmu are kutiyai ana mala private ne ro klaro goza ka wudu du wolten ron da le za korkor do no tana so maran tai de korkor shi ma da kuraza bareza sa saya dai duri ri ritu baro karuti baro to sa doktu doktu na wolte
1: jire
4: amma abi ro ba duri ma o so ro nafsa wuri so ro nafsa ritu me za saya cidan mun ro suja sa kin cidan do nan jimi za ala za hayya gro hakin zai prakere
1: jire
4: a wa kurata class ina wala yi mar wannan majiri ta rasul mun giri kajin so jimi so wala sa duniya toro kuro na karan da hukuma da ne ilmu ya rikin da zai education secretary komishina kanan zan dalla moral to kuto kuro uza a ani shi ma shawari don haka rasul mari
1: ngila muhammad kuloma ngila tuma imbe a shawari madu fantina ngila ala bana sodo ngila ngo kam gadi assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
1: Bismillah.
5: Na tuli anda
1: tuli. Lasa ede.
5: Na ndala wa baba ne kitiya mana.
1: Ngala.
5: Ya da bo anda ba. Ko ro kan wa tire mo dun doro wal tikin. Na malum ja ya Allah. A wa sai ri kuma ro ba mu le hawan de urma. Na cikula yesu diri cikulu yesu cikulu yesu ari bareti kon tana man malum ja ran dum adal tadin ba shi da be. Kimin dia ari a wa na bla je man le ya na ga. Am da za bare wallahi da ita zazzana wallahi a wakan jibi ne
1: jire
5: kartu su ya yi jiro artum ne yau wanda ya rika a wakana yi so kana yi guzuna da hadu masu kanzo zo malum ya yi jiri ya ci kuma yana sa ka zuwa wallahi sai yi dinnan adal sai yi ba
1: jire
5: kawai harin yi roma na zai na rima kowa ya sai yi din da ya kara da jiri ya biya wasu ya yi nan ma tana gwamnati da ke kwatan na agin kilo wallon ma alama kuta zo
1: da ya kama botu jiri divin tsero
5: ya botu cikin da ya amsar kulon za su sabta a cikin tangale ya ba wajen da tsoron fiza an ma botu da tsere cikin
1: gila kutu kama fasal kama kawar baro ga sayan yayi amsa da
5: kwa aha amsar kerin da kulon sabta a cikin ta zufa da soja sai ya tsoron fiza an ma biya
1: jiri
5: gala
1: wushe babu no dai gala botu babu ne adin da jikin to so faras karam kuttum gulle da kasar nyen a lokte halanzu su da nadi suku daji nandiro a daji diol zangyen daji lokte ba halanzu su nadi suku dai nalan kasar nyen sai kuru lokte fuyen nandiro faras karam kuttum gulle adi isha kawdiro assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: Peter Risirofandum au ai so nyata se lok to doin dau to do bilan sanya da diminen
1: a kam da ikli kana din biye she ya mai da kura kara gude sanana da ikli kin harura da goza fan zara le dana kwan za su ya sama shin da zakata bi alhamdulillah kada kazi die mbi kazi bag kuri kana di goza ne a di alangoro murade zina alangoro ba da sunum du hutu ma hujin ba ta sa ba jin ba ya mai da ta san biye she nala anduna gana ero walimi nala ansura ero walimi ati aita asaya nazi duna gana ero walimi anazi sanya shiridimba shida shie nankado shi huji shi lasiri ndin awala saudi awalai nazi dutikimba deni min kalangamin nala ansura nya zaura zikta nala ya ishi nala ahwa ero ishin ahwa ado kiado maa amadien ama kurusa yuko ngadema ya kalla pizza inya zikti mkekela napkata dondini ya kamuandiro dondiyo nubuo wisa kwa sadi ya kala viza ndo kama kwa adai kama ba mko duliyoro durizina.
0: Nkila masha Allah ya ndi ya nakru harami kruntiwende sotuma imbiji. Awadu ingulisinama Allah ndi kunutuwa daji ainye boturo. Nimin kishana sodu inkarmaro sandi ya sanya kando zemba maso allo.
1: Kishana ade sanya sadi mbado bota dikindi ya maida. Chiza sadu. Sadi ndu mangalao. Awekin rado sana ba ashurza ukura kurusuro sanya sedine sada alangorade chilangawo sata sanya zabaraji njala kama itu bande show borno ma show masa krala lenye buduminchi ya shada liwanye hangal yore yando se awasa dina hangal yo ada awande rogudina kuru kam du fanzin sanya sedine wollo na ma dulin zusuduga na z hangal las kulezu sur hangan zarik duri do kskriya shura taida da sayero faidajin shura faidajin kuma rawar afande gongo kurudulin ya ikri kina da fata kwa yare keken za klike awan za goda le dai tada ima sanya ba anje gwadi cizu kira landa kira wadi sina har ba anje ba natini su ba dure ba dumun zuro ko zuna gwazina le jini shin da har ngoshi ma ku halka lanje shi ma dure ba moton su girjin na walzina ala bara su sanya da dimino wallo na ma duriru bo ne tinmo sali fata irgo da ci da tsauro sayro faidajin ande makala da yimde ba ne shau masai har kullum karancin ya sha ma wasu da lenye liwanyen ada ne rex guljin sanya ya ando sai fatan sarina hangan da yore ya ando sai sarina hangan da yore kai shakalan da samja konyen kinjalai ade ade ma abotro kama kama yina sanya da sadin ma duri za ya kiza wanda duri an ga za nin jinji go za yin wari ma buro da duri rike kai ba nan mai kam la man yin do o ko ya sari ma mo jin ba a da ya da ma gun na kama kama yaro
0: ingila masha Allah hushe yanti ya nakro to my pichi awadu in kullama ma Allah kancin da sai kalkalok to adenya smo karo yin kin sana kuro sandiye awagu kullama Allah sandiye ngaita au sandiye awagul mama Allan gangata sandiye durin sa soro sanya so ha sakrin kunta daji kawo durin za wala frumi nandiye ruptu sura first kam diye din korondo soa zaaptin au nandiye korondo soa andiro kam gawin turo daji lenye to sulok to gana lain isha first kam diye tam tam adil chai baro walti ya goye kunyin kliwan andiya korondo

0: jisitse suradin sai biro da nafsen yo ade da sadin yo wallan ma sai rokin daro mo jimba adamanan karo ma laila kaptuzo halayya larda najiraya nijira kultuna na kasu tijin la amma zalim tuzo dufu adamanan karo sadin gwamnati barno da awa amma blanza blanza garnum collectives so akada sadina yo dai kwa dole kwa kam blandar kalan miya dai ngai kare gonum yado so kasu kasu so kumbula gonum yado so kurun so kare gare la so aw kada katejin wajin dai kwa sai kuma rijiwo boko aramere aw shimadin sai rijiwo boko aramere aw shimadin sai katedo gasa sai surodin fondonza maze don amde baro wallono ma rasa aiso de son de imbade suke amso da munko bitrum tingum yezo so awala sar makma is sai din baro wallono ha rumya kasuwa mbe musamman kumaro na ngai kindawo nera duniyar ulan kasuwe kesiya na sai ma don sadiya duyin diso ya kusan kesin yadda so sai am riju kuma bakwara mai sai sai ma kesin sai ma sadin
1: ambassador babakan usman ono na shamu iskin futu sandidre bode fata hawartar cedon daily trust sai bayan zana ide qur'ade ma hawardo ne format muhammad ali lusuna rin karantina kla suro mawelan mota diyo masina kurakura da warza shi daily trust sai dai na shan zun wani surakin ta indela mota duyin trailer gultin makura kura findiye warzana suna tanaso na shado ne marare ya ade makuru gajiran mu gumsuna ya Allah ai ade fulejin na sha nzirifo idin nimben zara fuleta nyaza la ai
2: shin nim zur tare gulzain na da nasha nasha kawun gawayen alamaram awshima da hamtu bade zina awshima da ba gultuna awshima da fotolan cidar ma ba da zina chairman contract awala dai kuru fotola ai a awshima da ade gayin gultunan kar raksa a jiriya da mafitaracin sadin kure da muradin zama aw karero da ana da gozaya motor warde ko aw karero da ana da gozaya motor na da kulzen kuruyim lan kama karema wolon motor ma dai gozal leza sandiro fida ganaza isa kamda kurdare samoin da shahar ma da kwaye alamaram do sandidunon zambe kanan zabaye a shimarin muradin zabaye na shanan filezina don burwa da jiriron laujaye sa a shimarin sadiya bune fare kare shi ma satir sirl baro sadiya do dararam nan motor rokon kwalzain da kur na shalar nan mumurmiya a shimarin zur tariyu son numne lefa ba so diman kamla su ruzo sona sasin da awa jiri shimarin nan karo a shimarin kwayayen bai duk gultunan karo kamla amla mazle za a wajiri shima a disadin da ya sai da ya kwaya ya sa wunga idan zartari rin beidi wolo naftini lefa ba ya da kwaya ya na ladin beidi rasuta a washima da nan karo a shima yau da ya washima na nan murumiya da ya wa indiro isa walzana tilan faldin nan murumiya alama dina da kamanin gari ba ci da zanji wulti ban na zana kare da magwani min gullime ya yi wahala kare rigo tayir kare rigoni min mangalo margamin don imlan babar shindiyalan gwazan imlan kalalan imlan gai koro ya yi fiye ya yi awala ya yi biya dabba nan zarin available duro lapsa kare shi ma da sadin da ya ci dirin juwultu banna tana da ya sakin na lari sai dire ni miya da ya yi jiribiro gwani miya ya kare da magabcin ya da ya sau da kuro wahala ya yi biya nan ka duro imlan a shi ma da warden kuro na lan kam so do isa ba ningrezu na shana shana shana shakara so kulo iso duro ba gasa ana kulo da barzen cha buron na ningrige yende nduma karash ma duro gayen ba karen da sarana na la kwarilan yayi balala la tambaya sorodo karen secretary subsaya gana gana a wanda gwaze ne ya rawalji yo da ku isu kara da saman ningrie kam so da kara duro tarata ade suku kare da magana zai yayi kam la ile zai fisa tunan gayen karen gayen kuna magulzu a washe ma da isu aw ai ma ya rawalji da ya suku kam so da kwaye kazi ta nilefa ba din bai dai gulti din nan kara a washe ma da ngusar sadin
3: kura bari
1: Tawa da maro fara scrum don ne kurabare kurnu ina. Maududa ne ita ga tike inda shi ma kalam. Bitrum don yanzu tare boko haram mai mota kurakura tumsa ina sha la burne ada ade fleji ne. Kula ade makuru na sha. Futu jami sa zamjin ne. Kusa

0: farfadin su a garin da sunan su a amla da ya sarayin ba da sandiya yartuno di isha sandiya saptai isana saptai isha a wala gana gana mu isana da kuma mana burai mana gana interest do fundi di fundi nan karo kan lai a washi madara su perpetrating su
1: Abubakar Muhammad Kareto Legul tana rahat talar done Nigeria suksi maski larda gab suna run kuntinu kuru diwal Allah ti tubuli miso kadda sande toronza ko wanza sonde kininganza banaze ku isa mota kura kura warzen rawalja sande dreba wambe amfurtun zanzo su imbe sama isa cira ba mu kodiyar walzana ngwa hijira done sande akalatina mana shadin mota ade kumbuda sa dai Allah sonda kininganza ita gasai ku isa sama ka zero walzun zuriba ba dai ada kris san direba dole zai ba sa laidi la zakatun zurfa baye disa au bi zurfa ba dai su kusan dai laishi mari ta jirwa saletowa za kulzaya ai ba sharau kunin ga jeme futiye da ro jeme su azamjin kazi adam ai isu sambin
2: kazi kada sudin kuma ro kala kaziyan ka sharaye nuri sunana ci tumurin ni bulala kulzayin karin ga adam report kala nuri sunana shi kuma na kuma sade musamman ma Borno kada saluna libiso algeria so awala soro lelezen so daifa aw adigin sa taro

0: Assalamu alaikum harami karantu su ngo hawarande darasan ne ka kallaktu ade Brusselskin kila hawarade gungi fanwin Kishana nguru za jeriye su birni yarwaye de gani soro kariya kun Zambia samtina ade bana jiri sanjiro kunin ganzaro sudin Ai so tomorrow Jami Duno gana so ade sata kila kuna America billion foldo ne Jami Duno gana so rishilan bana dioro gwamnati kuralar de kaulun za su yatsina adiyan Ade makuru bare ulo sarri huma na diwai futu sandia motun ji san me zams na ibayin zanalan dai da jiru hawara fanwin Kamil hawarai kinin ga kishana de ginyen galauturo karabkala nafsu klanzi kishana de ginyen soro bana kariya kin Zambia samtina nguro zajeriye soro briniyar wailan Mustafa Abubakar wakin de ritari samtila adatidin release futu bana ade kinin ga kishana de ro niske sudin da surnalan
1: cidaram done nilifai badiyara me soro nguro yasandia clinic lambotin ma ade loktu done cidau klanzi koiso cidan za so ga sign maso allan kamaso kan Zambia so niliwa bala so ade goza lezaya futu kiskiya lan Dio mayatan zasu a galzan hatta lamar kan Zambe so ad de sullo kofal biya zai baro lamar za so san dio galzan gile loktu done bana kalanzu koi so ad hulutuna allan ayye kan darum zau goli tayum done badiyar menguro za jire ada dalle kamala kan Zambiro isana masai bayan no sannawa
2: sun ya gana kime yan baraki ai so enough andira sarana andira chisana taidasa alhamdulillah jajan za sai ala sirocin astrungna siro jajajeri
1: go kamala fanneli tarigul tana ba ado kurun moro isna lan fotosha mukondi za samo kurun naso so ndina e bayan no sannawo
3: sun ya zara a kurun moro keshe edun kurun de alhamdulillah ngo ya de sun dillo isme kai wala kate wala ayye ade te senyoro sarin kurun ne menyoro de sun dillo sade mukondi lan samoy mukondi samoy kam don di sha be ci sen awla zai nya furo sadin kana latinum kutti entini man nya raci ci sa har nya furo sadin ala do zai baro wallo ne nya na ga yar sade
1: tarigul tana ma allan bana jiri yeso so nden ngo ka da la dona di tarigul tana ma ade bayan no sannawo
4: kuma sai Zainab Modu facility in charge as the PSA in tasos humanitarian itarda isa supporting serena kama sa sambia kariya delivery kit gunyan packages zam sadin sandan za so kariya ala barras ga audoi ya ta da fatun zutan muna naftuka video rufe da jin ne dai sero sadin tsil kawa palma so tule mangalli hata gozu yamboro leono kawa palma so tule ba kurun iso free da isro labor isana la complicated lambero wolo ne costino ambulance da ta sadin free treatment hata kumbui kamu de klanzan har kawo discharge sadin da soro
1: ade shimanan de hawara kudina lokti done bana kanji mare so ade kulutuna so Allah ne yi litayala so ade lama done kan Zambe so niliwa baso na sha kamo so dure so ade hutu kaskiya lan le zaya san dio nilevanza so tsayin
0: Gwamnati lardu America ya bayyana sudina kila askaran zila da Nigeria ya rozuwa zina sandiyar India ya lardu America ya duro kalaksan no sau kina sarro a wasu wanduna kila zirta liyukar musulun rosu tana buci rumtum zain sudin sayiro walten no kamil hawar shima adiye da ango karin no. Futu fato hawar ya New York Times ya kaurizana ya ilan adashi Pentagon adiye askaran lardu America ya zuwa tana mada fato ru kalakti ya dawariya gozana adai Madrido ne kintau September ya din sandiyar lardu Nigeria ya din gozan sana. Askarayar indigul tana ma adai kalaktiya nangam alladin shima nangam askarangu kalaktin na tektin na wallo na ma sandi askara adai badiya ramsa du indin fendin luko arakani allan lardu duro kire bauchi duro sandi azuwatu sandi yanga kintawa kada askara lardu Nigeria da allam zanala waltin sana son zidu kinasar mazandu sa wandina ro sandi askara adai ganaro kesha ya yi sandi kinasar matina mada sa wandina tenas maro na sha bayana ashirya kulastiyan sandi ya kalaktin ya yi nimkam dika telar da America da lardu Nigeria da lejin ba sawunzudu askara ganan gawon kwaltin sandi done kulashi kun dosa screen so duk wakilalar America so adiye ada nimkam jiri adiye furo taida zilar da Africa da America da dunwajin tanas maro na chan zifo ba sandi agrejin so die dare kudoro Gwamnati kuralar da Nigeria ya faraskram done Jami Duno gana soro bana kindojin dadir dala billion faliye tukuna mai kaulwa su yatsina kanta August 2015 arakanaro Musa Shetima wakin da Jami Duno liwa bana adiye so din tanas maro sandi Duno gana so adiye tuma so rufan zinnalan
5: Shi katabdone talafatori sodane ler Nigeria da banata isha hop hespila notana maada. Mailaro minister done lamara kanjimariya adema manumpakara kriute doi ler Nigeria de kwa Dr. Banadoro Bayanzu. Dajile loktu allan fatere sodone duno gana ler Nigeria etanoso kriye borno yalagad ler Nigeria landasana maso adi. Soku gumnati de sendia banajun nowolo noma abiso lan sendia banaja sendu ek lan ngwa kishana la falle andero bayanwele sinnawo.
6: Sai Fatima Ahmadu goro fariya dane muradin yana mare zarre ba dan suka kumin da are kwata kwata maro an bare sadina da ande san mafan da luye bare nyen
5: ade ma ka shana la falle andro collection la dun wono
7: Aisha Muhammad kolo bare bai kala ai maka jibi alle jin ba a dimina ai dimma ka jin fan ba ar dimya isi kamte to dimya isi kamte aw muko me san mu bale zara naftar aw muko de muran wande marma kuma isi wande bar wanzana ya gili dinki la dio so bashin la tan shi suno san gruso atima ko fande yildi na ai shida ne tayran ye kalande ronyi ne ko fa da jinne kurso me
5: ka ta fado ne ler Nigeria en talaso a bana tema ar shiga yikin awal mewo ga wasu nayi kadaro ka ta fa kada kirturo takna amma son nayi jami soyi kana sarra to ndin basa bayan na sarin dajiloktu allan shi gumnati da abiso kirturo sikiya sandu sduluwiso sa tala done muradatina ar bana gultuna ma ada tamtam ne klan ngo notumado ina sha lamara kuwa bariyaye kuwa Mohammed Shetima Kuburi done kire Borno yalagir lar Nigeria landana andero bayanda ne sinawo
8: awo diriyaye madu sa suluya gwamnati jamado audi na zo mawuzu au be jarida da bangin portugiyo ka awo dai shi gwamnati dai wajib suna shiro da shi radio so tv so har manala ala be ina da so rabba bana da yaji sai so mu musamman no awo shi ma da saya wajib suna bai ya kadu ya suro da mara adiyan faida zar arma sai ma sai tala karin sai ma sai gwamnati ya ishiya Najeriya duk so bana mara da zanawo titel da obi data za mari min wurja dole maro sai yi kimin ne sai ma kamallar go sai man duwan duwana solo zanawo
5: shino tuma adiyan gwamnati roboto asna to na so soku awa kala bana ta su tulin wallo no ma shi committee a galazu jami so dole kula ita fazu faida audiya no zu tamtam audiya so su ro su botuwa sidana
0: Ningiri kamin da suro Kribor Noi Tanis Maro na shayarwa Nigeria ya dingana tisira robe bare uso yelambitana hata motion ji sai me robe ocean kawai na sha zabar Maria futu kulon zazams na bayanzana wakil dina na Khadija Mustafa au asarro sendi saruna da suruna lanshiro jawa collection din
9: bare du ne shinkafa hukuma Nigeria Kribor Noi ma'ade tera za lami za filizada futu don ji sai me mboto ade suka tera za kulon za shinkafa so ada lita abadi zinailan kilala marshi ma'ade ngobe ne andro kamla fandone hukuma na jere bladone show zabar mari gultuna ma adin jiawo dane andro kalaksuna
10: kudo shinkafa yare kuma duro ji da duna to liro da ma gaskiya kuma duro manan da bawo dan ji so din ya ai maro wajin da wallahi kuma da gaskiya kudo da muwailan kara kuma duro shinkafa alama da ji so liro da ma mun ko kuma da wala kan gonde su bawo sai dai ala yin ji su ga giro na amma kuma ro da din mun har kudo da har su bari din ma ke zabar mariya nusku da zabar madin da kula ga dinna am kara dai kam do bare mina lan ka sai da wajin ba falma ba
9: ade makuru na sha bare mala fallo ne shi bladiya done kirbiri hukuma na jere krebor ne ade bare done shinkafa ade sidin ne ku futu kazi ya done sori de jawo done andiro hazana
10: ah dangiri dai tsira zama kam zana da jin da wasu kana da ta kure yero wallo ma kwai da jere lan nan ji ya tuwin sa ba ma ba amma kuma maro da mu ne ka shi joro din ka shi kwami yayi in ji ma bun za ku ka shi ji kwami yanzu wai ke kure da aka yi ya kai da zan ga bozuna kar ma mun gwaji biya turo shi kai jere man da yana da jere man da yana ji din na sha zan ce zan kwami yan su kula ka da zo zo amna kan na fice da kuro tuna ma da ji gana kai da zan kana la duno kana suna ma ko suna la kana tiriya gana la kaji kure do wallo ma nan ma kwai da yi suna ku kana sai ka fiyo fiyo suna da jere na zo yi ma bai
9: abifal na sha gwamnati rambura da zai klan cai ba rango shi kam ade langurure ne kalaksina
10: sai ba ko ko ro mo to mo ndi ma ka gwamnati da wuri cha gode ndi jiro wala ma kuma zu alwuru an jiro cin na indiya ya hakkin kai da su da ya jiro bana su
9: sani bare dune hukuma na jere krebor ne madune kambo soro bare dune shinkafa so ma ad bare zan ade teda za lamiza fleza da futu bare dune shinkafa ad dune kamande ma ad teda zan na shanji vote de suk asar so akada sori na rokasharas bayin na sadina
0: Are makuru motu donin ji sai me duro bare wulo sarre huma na diwaye krebor ne futu sandiye ji sai me kiji bayro asar saruna masu da bayanzana rawa bukar tela wakin di huma na die futu ro sandiya zamzina e klan go hawarro awalupsinao
11: bare wudo bare ningire lo sare sedin ma suro bula diwai de kusin zado ne bare ningire sedin non za fi zana mar sama so kodo e gozuna so nji ningire droro gana de sku da ito no so na sha bare o mola da dambe sendia kore kla au shuma din bayin shuma da sedin
12: sun alai ba salam be bare ma uma chaman mola da ya kai kimin de lozor bare ya de zoro alama kutwa nji ba andia ngawro kalaksuna zoro andia ozona buron nandero am icrc pompo maindi kura kura la zanambe dai wonde gomnatia ngodonya ne ngodonya nae andero bana mbeya sudu jiri ngai sudia pompo meso auzana ma chiduna ma am suri na uzana ma da nguso pono duma
11: daje hutu bayin sanna laran tumanza don yin ngiriri njiri suduriya kunza don yin jitaptu do shilan goza kulonza satu barenza ita gasen made so droga na yes ku kulush made nji gozi
13: so iba baga na gudu sugore u bare ma mere chiran diyo kindi mi masar barenye loso barenye na tare kunji ta sama barenye bare loso de chimdi ngari are kasarin de rim gare da taira da kodona har kusini duan duana duk kusini fi dana har ta gore er kawle dana har loso sur barenye ni sama da wortena kusini de yeso wora no ngada do itma yana buron shin made kamar hawar no mafandi ta indi inji sami de na loso da kok toye kusini fi yana ma da yi gwamnati borno mar hakku ya futu da wala ka wala alhamdin sirino da ya nirfi cima da lambi an der kokorin zala siri lai kusini yiro to manya kumbali bara ala an da bana no ma bolle ya ndero pompom biya an der lalazu da an da ka kulzu ya da ndara ya kadazana lenye dai nan diyar mu marandiyo tuma kala ho na rozo do fande barin ya ndema da ya iso sabum da gwamnati mar hakku ya ndero kasari la kasuye awala nashala ya ndero kokorin zala siri ar marandiyo tara ya la ciro ma dono suka ndero kula kuraja da shi gwamnati asu kara usirin da shi no
11: kuruto no so gwamnati an goro dana na sha bare kwatara ya da su lula mazu sandiro boholanza ya kai sandiro bana kanyumure karabka da lazana mar sandiro sasa bare kwatara ya da goza ka zai klein baina sarna
0: da jihar mikrontun da so hawar bare lo sare allan dare do ne hawar rande lokto adie dro kashe san yayi kawo kadin samge ci no hawara karnuwa adawo kasaratar waltike gungi fanuwin yandi hawar afanuwa kila kishana nguro zajeriya suro birni yarwa yade ga yin soro kariya kan zambe samtina kuru futu sanduro bana sidin ma Watu hawar rafanuwa kila tumado ne jemi duno gana so adie kila kuna bilion faldo ne jemi duno gana so roshilan bana diyoro gwamnati kura lardiye kaulun zasiye suna adien adie makuru bari ulo sarri huma na diwaye futu sandia mautu njise miezam zina e bayan zana lan doye dajuro hawar rafanuwa susu ngendro hawar adakara kinaro injinia wa yandia kuzina injinia Mustafa Muhammad Mustafa Roko nyendro kile wantu sunu nyen say loktu ndi fuya
14: Dana san Hawara adi Aisha Mustafa Ndiro Krazu

0: karya kasu ya kasu da gambore shi kuma na shado ne kuma zawa kuma na a cin da kasu gambore Allah duriya mai zawa saladin bai a yau kuma zawa do ne shi a shi bongola da shi a kishana ya sadu saudiya biya du ara son chosin ngonzo du diyo du u ara yin chosin du an du tulare ma chosin ba sai da biya ngillar wallo no kima
1: kala zawa mai raba
0: a kala zawa ba ro biya saudi
1: yo
0: amma shi kuma ya udi ngillar war ngilla ma dar wallo no ma ngilla ma du chosin
1: du mi on chosin
0: du mi wuri
1: mi wuri
0: anda yin mai wurin chosin gillara magana la da mashi ma biya mini a kini na chosin
1: jire
0: don biska shi kuma ya wudin gilla ma hada a sawai na funi da man alama shi ma mai wudirin ne yin chu mai wuta da wura mai wurin rachi lado don shi zawa da zauron gala shi ta sulade na mai nuskun samara sulade na shi mai wudirin chuna da
1: jire adduto aso ndura grasan ngilawo
0: a duto sonde
1: yo
0: yaran ke biya shiro du falirwa ra yake me wurin kai yoko nan zan
1: jire
0: a yo kuruman shi awa garasan ruma ne shi garasan da sana ya kuma su dina
1: a dai
0: yo garasan don ne kuma shi shilan sau da tu sau da kasun saladin mahali biya shi shiro koki gulcin a shi koki ya da shi a da koki ya da shi sun zare yar ya kan fiwon amma shi garasan bai ga daga suna bundu wasan gajiri ku yi ganata wasa naira yar ya kan findin yar ya kuso amma shi kuru buru san dole shin gilla ma shi shira DMC sai ma da shi kuma yawa ya shiri shi mangala shi sharka ku taro biya tullumi man chatta shawajin ga ma shi tun mako da jin ba shi garasan shi ma DMC
1: jire
0: ayo shi shi mare mare follow so su sun zo da naira a shi silmiya mare do indi amma shi ga da kristo kimiya so an gai biya bulso a naira do balin yar uskun
1: yawa
0: kin zawo shi DMC da shi kam da sai nyiro zawa da ra kina sun nyiro su su ci uci a da na mum shiro a kwangilar na mum dutumin ga ima an gai dutum kasun ya dum da darariwa ba
1: jire
0: ayo shi su sun zare kamar do indi gulun na retan zare naira a dufal rama nyiro yaksa ngai kwata ya sadin yar won yomi shidin ya amma shi kuma bakta da na shiro malti sai marin gilla marin naira dufal a ganan galo ma da kuskura sha saladin shi bakta da ne shi shilan kurza ya sadin ma zaware yo kuro shi kila zaware ya kuma ro shi gilla ma kala zawa bakta zare yar indi ganan galo ma da miyan fiwon yau kuru da yi zawa da kamar an yi rasa tun da zai a kila zawa da kamar awa a karamiya ne bai sai da kwangila rasa din yar turu rasa yi rasa ya kila zawa rasa da tin kamla da yar uwa ya shi na ma biya yar turu da miya ni rasa da tin da ya kila zawa cap ya
1: jire gila
0: yau kuru zawa da yi rakil zai ngu zai kil tsari na yara du indin yar uwa buru du indin da kan bosa kama du indin yar uwa saman yara zawa kil za biya kwali rasa kin gu zai ya kamar tultuwa da shi naira yar uwa bai dufan lan bai shigala sa da shi ma dufan lo amma shi kuro shi kamar shi daran da bai kamar shi kimin sa kire so rula so da shi chat tul zai na wala na ma yar uwa amma ni shi da dal zai na wala na ma dufan
1: yawa
0: ngala da yala da kiske zaka da su bence ne
1: ngala Umar Habib da je tumangana almaro nyiro ba gudu sai chairman da cheno taman aukar dai andiro gulluma tanas maro kudu kla shi zawailan ngo kam gade assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam alan guro dawa tukilewa
1: dawa tukilewa silai
2: yo silai de ahmad shago ma nguro malariya wakil doni ga rafa radio kirintuye marajin
1: gala ahmad shago ma ushe lota
2: guro salakin cha maro ushe kasar rogulukin
1: yawa
2: ala barasu ki taman kudu zawai fandi
1: adai
2: gala dai wudu taman doni a wuri gunjara kana da to na so sai mu doni shi sace ta da
1: adai sai mu
2: an gruzur da yuya falles
1: adai
2: kala naira dufaliyar araka araka a dero kero
1: yawa
2: a dai da ladiyan ma dufaliyar tulura falwo san ladiyan
1: yawa
2: adai taman doni futun guro la gonye isha ladiyan
1: a
2: shi ayi kuro bunyi doni suro gongonye shiro saidin sainar Shia ina sari irin kala nera yar usku usku yala na ndero ishi. Nguro rogonye ishiya nera yar lar laro shia ishiya la diyan.
1: Yawa.
2: Shia ikuru toji do ni kala batir falla maari. Falu osan kala nera yar diyon shu nye na ndero ishi batir za kunche no kala ta kala kampanye kala in maari. Ani nguro la ngonye ishiya nera yar shia iro shia la diyan.
1: Yawa.
2: Chai baro kuru toji do ni batir india hende. Kala kura hende, kala zana hende. Yoshia ikuru nera kala yer arakin arakin andero ishin. Ande yer arakin kiyo ndadiyan.

0: ngla harami kren tuso tuma imbe tam tam tam tam kayari gonwa kren tuso paras kram taman karya kasuye nandiro ishin na kara kertu ala baras ke gasauna andiro taman awa kadai gulzana kwaya idiwan jadi furumnya dajiran nu gau andiro taman awonon wai gulsawi tenaswaro go kamla gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: wa tukulewa
1: kai kija suri de
0: barka
1: barka ba
0: taman ayekudun dumana jin
1: ah wo ma bakura ku ce mana yin
0: bakura ku ce taman aye loktarin gon ga
1: ah kama na wo ko kana kiske biya da yan je kam ga na yin so
0: yawa
1: iri awo kwalji manda
0: kwalji manda
1: buro ah di buro piwa merwa karba piwa bar wazo miya miya rolon
0: miya miya
1: ah adi yin ga yadi kwalji faya faya di shi adi ni nera piwa ba miya miya ro shi wazra
0: ndipsen baya
1: ndipsen no boro saban ndipsen do karba ro ndipsen no wazra ro piwa ba ya chore na sama do wazra ra ta sa kora do nera du na wazra no lo
0: ngodi na ningiri murad man sai kada
1: ningiri adi adi wallahi burin isi ya ra din da manu
0: Ngala
1: ba 70 shi boronera 2 meni bisor kra 2 meni ko nolo

0: hatimin yatsun sayi kimida umar hadisi kaga zaman kare ya kasu alangu zina su kuma sala ya turu ina yi umar hadisi a cikin
1: gana niske mani min na walzuna
0: a da buru niske ba da duniyar yatsun yarhu ta fatan na fatawa cikin da kuma umar hadisi ya ce farkon Allah mana din fangana da sala ya turu da
1: gila
0: tarin da mun na yi a
1: gila umar a bibe dai au gila sadina dai fatima ngala zoro loktile zina
0: ngana dai ana da biyen lewa
1: amin nushe kasar da fatima ta jara mi karin dusu loktule zina da suka faraskram taman kariya kasu yadi na landajin ala yandiya sadiya sai loktu huyela nan diro gade bulin sarero da warnye ita gadkiya daji nadan nan to salamu yen kawdo assalamu alaikum wa rahmatullahi.

jin nan ka dola lenyen ba a obi amon jin ba da shima na ran bayan don diyan ko man gamza da sai wajibi cin gulliya malamai Allahu alam wal ilmu inda Allah so malamai lan amdon bi yar madan da ku almanan su gana gultaya gultiya ba ni to lokala nan buzira am ade gulza da ibe daya amma mana shahada mana shiga duniya mana dole kai ma biya duniya da malikiya da shilan liyara alhamdulillah gumai do kawo indiga so waljan gamza do tulo gumai do kawo indiga so walja gamza mu wanzu tulo min da shahada shi ma so mazahibin mana za do duniya da wallahu alam da ade yi ma yo sai kalam din bujin sai kalam nan wajib fa waljin lokci do ne kalam nan bo walzi kalam nan wajib fa waljin din mana indibe lai a

ngam za ku ma ja tulo min no walja tule ka usala idiya lari min no hadis abdullahi bin abbas bay alayhi salatu wa salam ya gul zana man addaha qabla salati fa hiya sadaqatun maqbula wa man addaha ba'da sala fa innama hiya sadaqatun min as-sadaqat man addaha ba'da sala kam min gaw salailan ngam za ci tulo ad sada bi normal no ata da su dodo amma wa man addaha qabla sala ba wallo rafa hiya sadaqatun maqbula ka idiyo lani no tulo bi ad sada maqbula wal sala da adiye suka audo ne ya na na rin gulnyen wale ngamza ngallu tulu ganano kwallo gono wani ya do gulli yo ganana abia wani ya ganano wa isi ya gwojin no ganano kwallo adedo lenu idila nisha ngamza tulu walzi.